kapubatay nga lakaw gudoy dizaw pamlil sa imorada sen polano pre sa pagi mi pangalpan lagaw campus 26 minutes talya ba itaya may na ita program nga while nga ba na nabini ay kay kidaw kasi lakaw gudoy dizaw alpan na ayal dalgar kay kidarad mabaygal ngalpan gagati sa iki adiaw Krista pagi mi pase unga palat ni tamura ayawal mamain.